Oi, hoi ka ho opi brothers, me ke mele o pu ko wa e, o hoi mai ka koe ka marawa no ko ka ko pana aina o ke e pule, ka ko oie ko ka ko mau hoa ma Hawaii First Federal Credit Union. E hele ki upi a mele mena hoa e a e o leila ma ko la ko mau ke ena he e kolumana ki ko vaina Haliku ai, o Parker Ranch ma Waimea, o Hilo ma Hilo, a o Waikoloa Plaza ma Waikoloa. Oi, hoi ko ka ko mau hoa ma Hawaii First Federal Credit Union. Ah, oia, o koka ko pana aina ke i pule, oia ho i o Waiuli, oia i i leilana no, oi, i ke i pule no ke kahi maohana lea lea a i leilana vau, i ke i la no ka launa ana mena hoa. O Waiuli, he puna vai ia mamua ma ke o kaha, a ka ke i manawa, he inoa o ka paka i kapa ia mamua o lele iwi. Aka ike kako aia o lele iwi kokokia e a pu umai lema. Aka o ke la paka mamua o lele iwi, ike ia ka hoa ilona ki imanawa o ino o Waiuli, hoopolo le ia e ke kalana. Aia ia ma ke ahu poa o waiakea, ma ka moko hilo, ma Hawaii moko puni, ma ko kako moko aloha no hoi. A, ka o ka mea hoi hoi, o ia ke kumo ka hoa lele ia a ka Valley Boys me ia mele no Maui, he inoa makani o Waiuli ma Honolua ke kahi. Ah, oia hoi, ko kako pana aina o ke ia puli kako ia ko kako mauhoa ma Hawaii First Federal Credit Union en oia e kako ma ke o kaha e walahuana e ia mai he mele no namoko e ha himene ia e the Blalas o ke o kaha.

0: Oi, hoi, o kili raishel, me ke mele o kananaka. Au hoi a mai kako I ka manawa no ko kako pomahina o ke iahi ahi, kako I e ko kako mauhoa ma Hawaii First Federal Credit Union. E, hoona nea nei lako I, no kahana ana ma Hawaii no kanahiku makahiki. Ah, oia no, kanahiku makahiki ko la ka loi o ko lako hanana no ka pono o Hawaii moko puni. Oi, hoi na hoa ma Hawaii First Federal Credit Union. Ah, oia, o koka ko pomahino ke iahi ahi, oia hoi o la au kulua ma kiana hulu o poipoi ma ka mahina o mahoi mua. A ike kako oia ke ia ke kahi o na la au e kolu, he wā maika I ke ia no ka wala oi, ka ipu oi, a me ka ulu oi. A no ka la au oia I kako ma ka la au, no ka la au lapa au, he wā maika I no ka ohi ahi ana I na pono, a no ka hana ana I ka la au. A he wā maikai no ke kanuana I ka maia. Hoi hoi. Oi ke kahi o na punahele. A he wā maikai no ka holoholo mā kai ke kahi. Oi hoi o la au kulua ma ki anahulu o poi poi ma mā hoi mua. Oi no ko kako pumahina kako I e ko kako mauhoa ma Hawaii First Federal Credit Union. E ho mau kako e I mai o Brother Nolan me Tony Conjugation. Me ke mele o e hihi vai.
1: Let's do this one. Put this one on the album too. Okay? One more time. Unplugged.

Oi, hoi, ke kahuanu lake trio, me ke mele o e huli mako. E vehe ana I ka hola hope o alani ka hikina, aloha nui ka ko, vau ke au kaimana. Ai e ku hoa vili paha o ka vehe o maha nei ke ila o iai ka pule nei. Ua nui ka ana hana ho o mako kauana no ka la mua o ke kula e hiki koke mai ana I ka apopo. A hele o mahalo, ka noho mauana me maua a ka holohe ana I alani ka hikina. Me ka hapai ana I ka olelo hova I nui a e. Ka lohe ia I o a o I ke ia maula, he nani mauli no. A he leo mahalo I ko ka ko hoa ka ko oha vai First Federal Credit Union, mena hoa ho ka hua o ka aha punana leo, a me ke ve kesa kesa nei. E lu ka ko I ke ia mele o holoholo ka a na anakala ka vai kaket, o iai ua nui ka holoholo ka a maka.

I ka maravana ko kako olala no e au ki a pule, kako I e ko kako mauhoa ma Hawaii First Federal Credit Union. E hele kipa I a la kou no na ano lave lave pana ko like ole, ke waku ina ki imine o kou e kukulu hale, o iai o loa ke kahi ai e kuika wā, maka haaha aloa he e ono pakeneka, ka pakeneka uku hoopane e no ka ai e no ke kukulu ana I hale. Me Hawaii First Federal Credit Union. No leila kipa ia mele mena hoa ea eo leila no ka ike piri hoa ko. Ma ko la ko mau ke ena he e kolu mana kiko vaina haliku ai o Park Ranch ma Waimea. O hilo ma hilo a o Waikoloa Plaza ma Waikoloa. O ko kako o lela no eau ke ila o ia hoi o he nanea no kalawai a kole. He nanea no kalawai a kole. Ano ono o ko ke kako o. O ka polo lei ale kako o puka ako I ka hu o lela o lawai a. Ke hele holo holo no ke kole. A ka o ke ia, a ale ka ia ka mea e imi ia ne e lawa ia ia ne o kole he a ho hawa I ia o ka hu olelo o mo olelo ma ka olelo pelekania. Store, kole, he lawa ia kole no lele he lawa ia no ka namo olelo. O ia ka launa ana mena hoa a o ia ka mako I hana I ke ia la ma kai e nanea ana mena hoa I ano ka awale mana ano hana like ole a leila hoi ho mai mā kou. O ia hoi ka hui ho o kanaka, ke aloha nui a kā kou, a ua nui a nanea no ka lawai a kole I ke ia la. O ia hoi ko kā kou o lela no e au, kā kou ia ko kā kou mau hoa, ma Hawaii First Federal Credit Union. E ho mau ko kā kou e mai o e hukai, me ke au kaha ka nani o ku uai.

O ye no ana kala led ka apana me ke mele o I kona. Pilivi ole pilivi mai na hoa uho ea ka koe ka pani na wala ne ka hikina. No ke e pule vale no e ho e mau mai me mau o ka vehi. Mana la pule a pau mai ka hole e ha ai ka hole e hiku. No ka mau mele o lala hawa I puna hele. No leila e na hoa mana ola na vau ua na nea no ka noho puana na lohi ike e mau mele o lala hawa I. A ua mako kau noho e o kou no ka hoomaka ana o ke kula. I ka apopo. No leila, e mālama pono kako me ka mahalo mau I ko kako hoa kako o Hawaii First Strata Credit Union. A mena hoa ho ka hua o ka aha punana leo a me ke vekesa kesa nei. A no leila, a hiki ke pule ai.